0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da safiya tare da fatan an wayi gari lafiya Binta Ali Zur muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan safiya zangon farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus A cikin shirin za a ji Najeriya ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan da majalisar dattawa ta amince da kudirin dokar A jamhuriyar Niger wata tawaga ta hukumar samar da abinci ta majalisar dinkin duniya ce ta kai ziyara kasar domin duba halin da ake ciki game da nazarin ayyukan samar da wadataccen abinci a kasar Cote d'Ivoire an kammala taron kasa da kasa kan batun matsalolin yan gudun hijira da bakin hauren da suke fuskanta bayan maida su kasashen su na asali waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin nan ta fa a cikin shirin amma da farko ga labaran duniya
0: DW Labarun duniya
1: Mummunar iftila'in girgizar kasa ta hallaka mutane sama da 200 a Venezuela Hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA na neman gudanar da sabon bincike a Iran Amurka ta kakaba wa matatar mai ta Rwanda takunkumi Al'ummar kasar Venezuela na ci gaba da neman waɗanda suka makale a baraguzan gine-gine yayin da kungiyoyin agaji suka garzaya zuwa wasu yankunan arewacin kasar da girgizar kasar ta afkamawa. Rahotanni sun bayyana adadin waɗanda suka mutu cewar ya zuwa yanzu ya kai 235 yayin da wasu sama da 4,300 suka jikkata. Akwai yiwuwar adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan iftila'in ya ƙaru biyo bayan rahotannin bacewar dubban mutane bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 da kuma 7.5 a ma'aunin Richter a yankuna biyu na arewacin ƙasar da yammacin ranar Laraba. Wannan na zama iftila'i mafi muni da ya riski kasar a sama da shekaru 10. Ma'aikatar Baitin Mali ta Amurka ta yanke shawarar dage wasu takunkuman da ta kakaba wa kasar har zuwa ranar 23 ga watan Oktoba domin bada damar hada-hadar da ke da alaka da ayyukan agaji a Venezuela. Hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA ta ce akwai bukatar gudanar da bincike akan shirin Iran na samar da makaman nukiliya bayan kammala yakin gabas ta tsakiya. Wannan jawabin na babban jami'in hukumar Rafael Grossi na zuwa ne bayan da Amurka da Iran ke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin inda batun shirin nukiliya ta Iran ya kasance daga cikin muhimman batutuwan da ke kan tebur da yake ganawa da manema labarai a Japan. Mr. Grossi ya ce Tehran ta sha bayyana cewa ba ta da aniyar samar da makaman nukiliya amma akwai bukatar jami'an su koma Iran domin tabbatar da hakan shugaban hukumar ya ce tuni aka gudanar da tattaunawar farko kuma wannan aikin zai fara nan ba da jimawa ba Iran dai ta sha musanta zargin da ake yi mata na shirin samar da makaman nukiliya kazalika Iran din ta yi fatali da duk wata tattaunawa da ma haɗin kai da hukumar IAEA bayan yakin kwanaki 12 da suka gwabza da Isra'ila a shekarar da ta gabata. To masu sauraro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW. Amurka ta kakaba wasu mutane biyu da kuma kamfanonin haƙar ma'adanai hudu takunkumi a ƙasar Rwanda bisa zargin su da gudanar da fasakwauri da ke ciyar da 'yan tawayen M23 a makwabciyar su jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ma'aikatar kuɗi ta Amurka ta ce sabbin takunkumin sun shafi masana'antar sarrafa zinare ta gasa. Abu wadda Washington ta ce ta yi aiki a tsakanin gwamnatin Rwanda da 'yan tawayin M23 na jigilar zinare daga gabashin Congo zuwa Rwanda. Kazalika an kuma kakabawa shugaban kamfanin zinare na Gasabo Jean Malik Kalima da babban manajan kamfanin Bosco Koyobotsi game da wasu kamfanonin haƙar ma'adanai uku da ake zargin suna da alaka da shugaban kamfanin. Yankunan gabashin Congo sun shafa sama da shekaru 30 suna fama da rikice-rikicen kungiyoyi masu ɗauke da makamai wanda ake zargin ƙasar Rwanda da tallafa ma wa sunsun. Akalla jiragen sama marasa matuka 660 ne sojojin saman Russia suka yi ikirarin kakkabowa a daren jiya wanda Ukraine ta harba yankuna da dama a cikin kasar. Magajin garin birnin Moscow Sergei Sobyanin ya ce sun yi nasarar harbo jirage kusan 50 da suka tankari birnin da ke zama fadar mulki ta Kremlin. A cewar ma'aikatan tsaron Russia wannan na zama adadi mafi yawa na jirage da Ukraine ta harba musu a lokaci guda. Ukraine dai ta ƙara kaimi a harharanta masu cin dogon zango musamman akan kayayyakin samar da makamashi da nufin katsewa Kremlin wata muhimmiyar hanyar samar da kuɗaɗen shiga da ake ganin ke daukar nauyin wannan yakin da suka kwashe shekaru suna yi da juna. Thomas Raro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za mu je jihar Kaduna Najeriya domin duba yadda wata matashiya ta jajirce wajen mayar da tarkacen shara da kamfanoni ke fitarwa zuwa murhun girki na zamani da ke kare muhalli. Amma za mu fara dauko tushen rahotannin mu daga Najeriya. Najeriya ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan da majalisar dattawa ta amince da kudurin dokar. To sai dai wannan batu ya dauki wani sabon salo bayan da wani dan majalisar dokokin Amurka ya bayyana cewa wannan zai taimaka wajen samar da kariya ga Kristoci, abinda ya janyo cece kuce ga 'yan kasar. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoton.
2: Haka dai ta kama hanyar cimma ruwa ga 'yan Najeriya da tun shekarar 1970 da aka haɗe rundunar 'yan sandan ƙasar ta zama ta tarayya suke neman da a kafa musu 'yan sanda a matakin jihohi. Amincewa da ƙudurin dokar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani muhimmin mataki ne. Domin Majalisar Dattawan ta tsara cewa 'yan sandan na jihohi da za a kafa za su yi aiki ne tare da 'yan sandan tarayya da ake da su. Sanata Aliyu Ahmed Wadada dan Majalisar Dattawan Najeriya ne.
3: Maganan ko waɗansu za su ɗauki dama su yi amfani da yanda ya dace ko ba yanda ya dace ba, muna buƙatar state police. Dan da muke da 'yan doka ƙasar nan, an san ba yawa haka ba, wayewa bai kai haka ba, hargitsin duniya bai kai haka ba. Amma kam kowa ya san akwai doka.
2: Tuni dan majalisar dokokin ƙasar Amurka Riley Moore ya jinjina wa 'yan majalisar dattawan Najeriya yana fatan cewa 'yan sandan jihohin za su taimaka samar da tsaro ga Kristoci domin a baya sha magana akan al'amarin. Professor Abdulkadir Suleiman Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja ya ce akwai buƙatar yin taka tsantsan.
4: Babu shakka wannan abun tsoro ne musamman yanayin yadda zamantakewan siyasar tamu take a wannan ƙasa tamu da kuma yanda masu iko suke amfani da jami'an tsaro wajen biya musu bukatunsu. Wannan na tarayya kenan, ina ga kuma na jihohi. Akwai babban abin tsoro a jihohi da suke da kalubale na bambancin kabila da addini, wato magana ce mai harshen damo.
2: Malam Muhammad Sani Makiga masani ne a fannin tsaro a Najeriya ya bayyana abin da ya kamata a yi.
5: Duk aiki da zaka yi dama akwai tsarin aikin, menene dokokin aikin, me ya kamata ka yi, saboda haka shine za a kiyaye na ganin cewa su gononi na jihohi ba su yi amfani da wannan ma'aikata na tsaro wurin musguna ma 'yan adawansu na siyasa ko wasu waɗanda ba su dasawa da su.
2: Amma ga Farfesa Gali Sharif masanin zamantakewar ƙasa da ƙasa a Abuja.
6: Idan za a yi amfani da 'yan sandan jiha wanda gwamnoni ba za su riga ainihin katsalandan na shiga al'amuransu ba, to za a ainihin samar da maslaha. To amma abin da kamar wuya duk wani abu da ya zo ƙarƙashin jiha gwamnonin nan suna ganin mallakansu ne.
2: A yanzu kallo ya koma ga 'yan majalisun dokoki na jihohin Najeriya domin sai an samu amincewan kashi 2-3 na 'yan majalisun dokoki a jihohi 36 da ake da su a Najeriya kafin lamarin ya zama doka a ƙasar. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna a Najeriya, inda a jihar Jigawa al'umma da masana ke mai da mabambantan ra'ayoyi kan yadda mahukuntan jihar ke raba kuɗi ga al'umma domin rage talauci. Masana na ganin wannan matakin a matsayin na wucin gadi da suka ce alfanin yin hakan ba zai dore ba. Wakiliyarmu daga Jigawa Zainab Shaibu Rabaringim na dauke da ƙarin bayani.
7: Rabe-raben kuɗaɗe madaransu tsabarsu da ake bawa al'umma da ke yankunan karkara tun daga kan gwamnatin tarayya zuwa kan gwamnatin jihohi ana iya kallonsa a wani abu na bunƙasa tattalin arziki, yayin da wasu ke kallon wani abu ba wai domin kuwa da an samu kuɗin ake amfani da shi ba tare da ya biya buƙatar dalilin da ya sa aka raba shi ba.
8: To zancen gaskiya ni na samu yawanci abin da muke da shi mu dan ɗinka ƴan rigar sawa mu sai takalmi mu sai hula, to ajiya in ya ƙare sai aka koma gidan jiya.
7: Hajja Maryama ta bayyana min ita kan bata samu ba, amma ta ga irin waɗanda suka samu kuɗaɗen sun yi amfani da shi ya ɗaga musu tattalin arzikinsu.
9: Ba laifi har rayuwarsu ma ta canza, suna cikin wani tsanani haka na rashin daɗi. To amma da ta samu kuɗin kawai sai ta riƙa wannan irin abun bekin-bekin ɗin nan. To cikin ikon Allah tana ɗorawa, wallahi maman da take cewa abinci ma ba sa iya ci, za su kwambi ba su ci ba. Ta ce amma alhamdulillahi yanzu fara wannan 'yar sana'ar tata da ta fara, ta ce za mu ci ko da su ɗaya ne a rana.
7: Alhaji Awal Ɗanlazi Sankara shine kwamishina na ayyuka na musamman jihar Jigawa ke tarayyar Najeriya. A ƙarƙashin ma'aikatarsa ana gudanar da irin wannan rabe-raben kuɗi wanda ake cewa conditional cash transfer.
10: Naira 75,000 muke magana a kansa. Kowane mutum kuma mutum wanda na gaya muke yanzu a jihar Jigawa yanzu muna da aƙalla mutum 126,000 da 'yan kai nema.
7: Okay, rabe-raben kuɗin ya kasu kashi-kashi. Uwar gidan gwamnan jihar Jigawa Hajja Hadiza Umar Namadi ita ma tana rata tallafin ga mata da kuma gajiyayyu. Da ke madarar kuɗi ake bada na tambayi mataimakiyarta ta musamman Zainab Ahmed Birnin Kudu ya suke nasu kasan kuɗin.
11: Kowace shekara tana rabawa mutum 250 na farko an bada 100,000, na biyu an bada 200,000, na wannan shekara ta uku ma an bada 250,000, sannan kuma an yi rabon masu bukata ta musamman.
7: Masana na kallon wannan rabe-raben kuɗi da ake yi irin abin nan ne da ake cewa daga ba mutum kifi da romansa wanda ku gada masa yanda zai kamo kifin domin gobe in ya kare shi ma ya nema ya ci. Dr. Bello Ahmed masani ne na tattalin arziki wanda yake jami'ar tarayya ta kimiyya da fasaha da ke nan dutse bangaren tattalin arziki ya yi filla-filla tare da faɗin alfanu da rashin alfanu.
12: Kuɗaɗe da gwamnatoci suke rabawa to wannan wani abu ne na wucin gadi. In aka samar da yanayi mai kyau musamman a ce tsaro ya dawo, a samu bunƙasar tattalin arziki da noma, kamfaninnuka a samu kamfaninnuka su buɗe su ɗau ma'aikata aiki, hada-hadar kasuwanci ma za ta dawo, mutane za su dinga ci riba. To wannan shine wanda gama garin al'umma za su amfana, amma ba irin wannan ɗan kuɗi da ake tutura a mutane.
7: Ƙarshen rahoton kenan. Zainab Shaibu Rabaringe, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
1: To daga Najeriya yanzu mu je makwabciyarta jamhuriyar Niger, inda wata tawaga ta hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin wakilin yankin Afirka na hukumar sun kai ziyara a ƙasar domin duba halin da ake ciki da ma nazarin ayyukan samar da wadataccen abinci mai inganci da ƙasar ta sa a gaba. Wakilin mu a Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani.
13: Ita dai wannan ziyara ta Mr. Oshok Maguna Malo ya kai ta ne a cibiyoyi daban-daban na harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Niger, musamman ma zuwa ga cibiyar bincike ta ƙasar ta Niger a fannin noma da ake kira Inaran, da kuma ɗakin gwaje-gwaje na cibiyar kula da lafiyar dabbobi ta ƙasa ta Labosel, waɗanda cibiyoyi ne da hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta FAO ke tallafawa. Madam Bintiya Stefan Chikaya ita ce jagora ta FAO a yammacin Afirika da ke cikin wannan ziyara.
14: Nous sommes venus tout d'abord remercier le gouvernement.
13: Tace, na farko mun zo ne domin jinjinawa ƙasar Niger kan biyan na ta kaso da ta yi a wannan hukuma ta FAO, wanda hakan ke nuni da mahimmancin da ita Niger din ke baiwa wannan hukuma da kuma batun haɓaka harkokin noma da kiwo a ƙasar ta. Mun tattauna da Prime Minister domin sanin hanyoyin da zamu kama wa tsarin sabunta harkokin tafiyar noma a Niger, domin za a yi aiki ne ba tare da cewa sai an jira lokacin ruwa na damuna ba. Wannan tsari na ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haɓaka abinci ya yi alfahari da ganin cewa karamin tallafin da hukuma ta suke bayarwa na yin babban tasiri inda har ya kai ga al'umma kai tsaye, wanda ma'aikatar kula da noma da kiwo ta ƙasar ta Nijar ta yi amfani da wannan dama wajen nuna wa wannan tawaga ƙalubalen da ke a gabansu a fannin bincike don inganta harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Nijar. Isaka Shebu Mati matashi ne kuma masani a fannin harkokin noma da kiwo.
15: Tallafi kowane iri ne wanda FAO za ta bada shi sai an sa shi musamman wajen harkar bincike abin da ya shafi tsirrai na zamani, musamman ma noma na rani da ake yi mahiyonci tsirran da ake aiki da su daga waje suke fitowa. Musamman ma abu mai mahimmanci kamar noma, ya kamata tsirran da muke aiki da su a nan Nijar muke samar da su.
13: Gasmela Amadu manomi kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum a ƙasar ta Nijar ya ce batun noma dai ba wai bata lokaci kan taruka bane, batu ne na aiki zahiri a filayen noma.
16: In aka ce noma fa ana maganar tubali na tattalin arziki kuma tubali na zaman lahiya, saboda idan babu abinci to akwai wuya a samu zaman lahiya. Duk wata ƙasa wadda ake hudunta a duniya wannan noma shi suka sa a gaba kuma shi suke tinkaho. To dan haka maida hankali bisa kan harkar noma, a je wurin manoman kuma a je inda ake noma, kuma noma ba na damana ba kadai. Duk wani abun da ake sa a doren ƙasa a jaraba shi a gani a cikin ƙasar nan tamu a ina ne yake yi. Za mu yi tsaye a bisa ƙahohinmu mu fi ƙarfin abin da za mu ci.
13: Ita dai hukumar FAO hukuma ce da ke kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ita ce hukuma da ke jagorantar ƙoƙari da ƙasashen duniya ke yi na kawo ƙarshen yunwa a duniya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: Tuma sauraro kadai ku sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Kafin shirin ya ci gaba ga wannan.

0: Ranar 26 ga watan Yuni rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaki da shaye-shaye da fataucin miyagun ƙwayoyi a birnin da magaram na jamhuriyar Niger samamin da jami'an tsaro ke kaiwa masu safarar kayan maye na ci gaba da ɗaukar hankali a lokaci guda kuma ƙungiyoyin matasa na ƙara wayar da kan takwarorinsu kan illolin ƙwaya ga lafiyar ɗan adam da ma ci gaban ƙasa daga da magaram wakilin mu Larwana Malam Hami na ɗauke ta ƙarin bayani
1: Ranar dai ta dauko tushe tun shekarar 1987 inda abana aka mata taken mu saka duk karfin mu wajen ganin mun dakile matsalar ta'ammali da kayan maye domin kare lafiyar al'umma to sai dai a jamhuriyar Niger a irin wannan rana masana zamantakewar al'umma game da kungiyoyin matasa na bayyana damuwar su game da yadda ta'ammali da kayan maye ke kara bazuwa tsakanin matasa duk da a fili take jami'an tsaro na ci gaba da samun nasara a samaman cafke dilolin kwayar To ko muke saka matasan ta'ammali da kayan mayan? Dr. Yahaya Badamasi, masanin zamantakewar dan Adam ne a Damagaram.
2: Matasa da suke huta suna cuɗayya da wa'ansu abokansu daga nan suna iya koyan yanda ake yi. Har ya zamanto yau da gobe ana dan dana ana ci gaba. Da an mutun yana dan shan rabin wani abu, ya kai yana shan daya, zai kai yana shan biyu har ya zamanto mushi jiki. Abu na biyu kuma shine rashin aikin yi. Za su ga kwaya ita ce mafaka ko kuma inda za su je an san sha su yi shiru su mance da na tunani na rayuwa abubuwan suna da yawa babu ma kamar shaye-shaye na diya mata kana gani an yi samame a ciki har da ƴan mata ake kamuwa abin kacu abin asha
1: aji daidai nazari kungiya ce ta matasa zalla dake aikin waye kai game da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi rawar da suke takawa ta bakin shugabanta Mamman Lawan Abdu ta bayyana
3: akwai tsayin na da wanda nazari ta yi aiki da su ta waye musu kai akwai wanda suka wasa kuma akan ziyarce su abin kai to ne gaskiya ba dadi kuma duka matasa ne to a cikin hakan Allah da ikon shi akan samu wanda za su wasa gaskiya matasa su farka su ga me za su gina na goben su
1: to ko wata shawara Dr. Yahaya Badamasi ka iya bayarwa don rage kaifin wannan matsala
2: waye ne su san da wa'ansu irin abakai ne yan suke mu'amala hukumomi lalle suna bakin kokarin su domin dakile musamman diloli amma su ka e ba sa yi saboda su wannan mutanen da suke saida ta da suke kawo ta tare da su muke kwana muke tashi
1: to sai dai a cewar Habibu Usman kwamishina daga hukumar jami'an tsaron yan sandar farin kaya sun dauki duk matakan da suka dace ga waɗanda suka bada rahoto ga hukuma
4: abin da ka gani abin da ka ga bai yi kwanta ma a rai ba ka samu hukuma ka ga ya mu kuma akwai lambobi wanda aka bada 83 kan mutame su ji wani tsarin kawo rahoto muna aiki ne da kare suna ko mutumin wanda ya kawo mana rahoto bayiwa sunan kai hoto a san ma kai ka kawo rahoton da aka je aka daki da wata lalata
1: a baya bayan nan dai hukumomi na ƙara matsa kaimi wajen tafke kwastomomi da masu ta'ammali da kayan maye a fadin kasar Larwana Malam Hami Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
0: A kasar Cote d'Ivoire an kammala taron kasa da kasa kan batun matsalolin yan gudun hijira da bakin haure suke fuskanta bayan maida su kasashen su na asali. Makasudin taron dai shine bitar irin jerin matsalolin rayuwa da na zamantakewa da bakin hauren ke fuskanta da nasarin hanyoyin kyautata rayuwar su da ba su kwarin gwiwar hakurin zama a kasashen su domin gina sabuwar rayuwa. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa.
5: Baya ga alƙalumma daban-daban da ake bayyanawa kan rayuwar bakin haure da suka dawo gida da ma samar da tsare-tsare na tallafa musu a rayuwa bincike ya gano cewa a bayan dawowar su gida da dama daga cikin su na fuskantar jerin kalubale na rayuwa kamar irin na rashin aikin yi talauci da rashin samun kulawa lamarin da sotari ke saka da dama daga cikin su so mu samun sha'awa ta sake barin kasar tasu domin tafiya ƙetare Wasu daga cikin bakin hauren dai sun bayyana fatan ganin an samar musu da hanyoyin sake gina rayuwa a maimakon mayar da hankali ga aikin wayar musu da kai kawai. Ce lalle da farko hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka mini, amma daga baya ta manta da ni ta yi watsi da ni da ƴaƴana. Zancen da nake muku yanzu haka akwai tarin bashin kudin haya kaina na rasa ma inda zan sa kaina ina ganin tamkar kasata ta yi watsi da ni
6: j'ai bénéficié d'un projet
5: collectif. Ko nace na samu taimako a karkashin wani shiri wanda ya hada tarin bakin hauri a wuri daya. Shirin da amma aka yi rishin sa'a bai dore ba. Tun daga nan aka yi watsi da mu kuma a zahirin gaskiya idan aka tamta rayuwar da nake yi a yanzu a gida da wacce nake yi a can ketare a gaskiya nafi kaunar halin da nake ciki a ketaren.
6: Je préfère celle que j'ai vécu là-bas.
5: Sai da kuma wannan ra'ayi ya sha bamban da na waɗansu bakin hauren waɗanda suka dawo gida. Yandu Gamfo na daga cikin bakin haure da suka yi nasarar sake gina rayuwa bayan dawarsu a gida.
7: Yace
5: ni na samu tallafi daga hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya da ma gwamnatin kasar Cote d'Ivoire. Na kuma samu horo daga nan na samu aiki na wayar da kai a karkashin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Yanzu kuma ina yan bige-bige na a gari, ina dogaro da kaina. A karshen zaman taron dai mahalartansa musamman waɗanda matsalar ta shafa kai tsaye sun tabbatar da cewa idan ana son yin nasarar shawo kan matsalar rayuwar bakin haure da suka dawo gida, to sai matakan da gwamnatoci da kungiyoyi za su ɗauka sun tashi daga jawabin fatar baka kawai kan batun hadarin tafiyar teku ko ta sahara domin su mayar da hankali ga samar da ayyukan yi waɗanda za su hana matasa samun sha'awar fita zuwa ƙetare.
0: To yanzu kuma sai rahotonmu da ke zaburar da matasa.
8: Himma dai matasa.
0: A jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya wata matashiya ta jajirce wajen mayar da tarkacen shara da kamfanoni ke fitarwa zuwa murhun girki na zamani da ke kare muhalli tare da samar da damammakin aikin yi ga matasa da ma matan aure. Matashiyar na gudanar da wannan aiki ne bayan horon da ta samu daga wasu kungiyoyi na tsawon lokaci. Daga Kaduna, Muhammad Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Faɗi tashi daban-daban ne da ƙalubalen rayuwa wata matashiyar Kaduna mai suna Hafsat Mukhtar, yar shekara 18 da ke zaune a hayin gada na garin Rigasa da ke a ƙaramar hukumar Igabi ta fuskanta wajen ɗaukar horo a matsayinta na mace mai sauya tarkacen sharan ƙarafa zuwa murhunan girki masu kare muhalli na zamani.
10: Gaskiya ƙarafunan ma ban taɓa ganin su ba, sai ma da na ɗauki guduma da fara bugawa ni na ɗan ƙwala hannuna. To a nan ne ma na ce to gaskiya zan iya aikin nan, a nan ne na ƙara sa ƙwarin gwiwa a zuciyata.
9: A matsayinta na mace da ta jajirce ta rungumi aikin ƙarfi kamar na maza, ta bayyana horon da ta ɗauka na tsawon lokaci ya ƙarfafa mata wajen samun nasarar kaiwa ga tsayawa da diga-digin ƙafafuwarta yau.
10: Gaskiya mutane da yawa ma sun min magana, kai kina mace ta yaya za ki je ki koyi aikin maza? Na ce gaba zai amfani da ni ko ba ni kaɗai ba. Aƙalla ma a ce lokacin damuna gaskiya ana fuskantar ƙalubale fiye da yadda ake tunani. Bari ma a ce a irin kitchen ɗin nan kuke a ƙuntace, haka nan za ku zo kuna fama da hayaƙi, wannan hayaƙin cuta ne a cikinku.
9: A cewarta dai a halin yanzu ba ƙaramin ci gaba ta samu ba wajen gudanar da harkokin rayuwarta ta yau da kullun, tare da ƙarfafa mata shiga harkokin sana'a da ƙere-ƙere da haskaka hanyoyin rage gurɓata muhalli da tasirin sauyin yanayi.
10: Ni kaina na fito kiran wasu da dama sai a ce kai rabu da su duk siyasa ba san muhimmancin shi ba. Ni kuma da naje ina zuwa naga amfanin shi, aka koyar da ni na gani naga amfanin shi, suna so su zo in koya musu. Dan a halin yanzu ma na koya muwa mata da dama kuma san amfani, suna jin daɗin.
9: To daga cikin cikas da take fuskanta wajen bunƙasa wannan sana'ar sun hada da ƙarancin kuɗi da kayayyakin aiki tare da rashin shigowar hukumi da masu hannu da shuni.
10: Da ƙarafunan da kayan aikin da gurin da zan yi da kuɗi ma duka ana buƙata. Din da ni gaskiya da mu masu hali ne, gaskiya mutane su ji daɗi a rayuwarsu.
9: A halin yanzu dai al'umman garin da take zaune a cikin alfahari da wannan matashiyar bisa ga yadda take ƙirƙiran wannan murhun.
11: Sunana Binta Yahaya.
12: A da ita ce muke tababbakawa idan hadari ya taso. Idan kika dauki murhun nan cak kika kai shi daki, ba ruwanki da konewa ko kasa, ba ruwanki da zuzubewan toka. Kuma shi wannan murhun ya sha bamban da wancan, saboda wannan yana da saukin gawayi. Gawayin da zaki amfani da shi a wancan mai yawa, wannan idan kika sa shi dan daidai, alhamdulillah zai biya miki bukata.
9: Matashiyar na fatar ganin ingantaccen sauyi da zai inganta rayuwar matan karkara ta hanyar kama sana'a.
10: Gaskiya zan ni ina ma gokon su ne da su zo su koya ko din goben rayuwarsu yanda ni ma na amfana zan so wata ƴar uwa ta mace ta zo ta amfana ta kare da shi.
9: Babu shakka da kaiwa ga wannan matsayi na nuna jajircewa wajen karfafa kirkire-kirkire da shigowar mata a harkan kimiyya da fasaha don tafiya da zamani kamar sauran kasashen da suka ci gaba. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria.
0: To madalla da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan sabon sirri kafin mu sallama kun ji cewa al'umma a ƙasar Venezuela na ci gaba da neman waɗanda suka makale a baraguzan gine-gine yayin da kungiyoyin agaji suka garzaya zuwa wasu yankunan arewacin ƙasar da girgizar ƙasa ta afkamowa rahotanni sun bayyana adadin waɗanda suka mutu cewar ya zuwa yanzu ya kai 235 yayin da wasu sama da 4300 suka jikkata Hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA ta ce akwai bukatar gudanar da sabon bincike akan shirin Iran na samar da makaman nuclear bayan kammala yakin gabas ta tsakiya. Amurka ta kakaba wasu mutane biyu da kuma kamfanonin hakar ma'adane hudu takunkumi a kasar Rwanda bisa zargin su da gudanar da fasakwaruri dake ciyar da yan tawayen M23 a makwabciyar Rwanda wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Thomas Sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin Muhammad Awal Balarabe editor da ya taimaka shirin ya iso gare ku ne dan kasance da ku Binta Ali Yuzu muke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam
7: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba dan jin wasu labarai da rahotanni Jama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa

0: farsadarwa har ma yana cewa
1: I honestly think that we're underestimating the impact of AI.
2: A gaskiya ina tsammanin muna raina tasirin AI akan aikin jarida, ba wai akan kimarsa ba. Ina ganin idan aka yi la'akari da shi, darajar aikin jarida za ta karu ne kawai, bukatar aikin jarida za ta karu. Amma tasirin yadda mutane ke gano labarai shine abu mai muhimmanci. Na ga yadda amfani da AI ke dada girma, ko da muna zargin fasahar AI da saba lamba, amma ana ganin tasirinsa. Amfani da AI na haɓaka saboda yana takamaiman amfani. Kuma idan ba mu gano yadda muka dace da wannan fasahar ba, to za mu iya rasa wannan babbar dama da muke da shi.
0: Kasashen Afirka ta Kudu, Kenya da Najeriya da Masar sun yi zarra a amfani da AI a nahiyar Afirka. Wasu alƙaluman binciken kafofin yaɗa labarai a Najeriya sun ce kaso 95 cikin 100 na 'yan jaridun ƙasar na aiki da fasahar, amma mafi yawansu ba su da wani horo na musamman akan sarrafa wannan fasahar ta AI. Matakin da shugaban kamfanin Trust a Najeriya, Ibrahim Shehu Adamu, ke cewa ci gaban mai haƙar rijiya.
3: Yadda aka maida hankali game da fasahar AI ko kuma kafofin sada zumunta, yadda suke shiga aikin jarida kuma suke ɗaukar hankali ba tare da an yi wani ayyuka kamar yadda mu muke yi mu 'yan jaridu ba, yadda muke tace bayanai, yadda muke bincike, muke nazari kafin mu wallafa, waɗannan na kawo cikas ga harkar aikin jarida saboda irin matsalolin da ake samu na bayanan ƙanzon kurege da kuma wato shi kansa wato fasahar AI. Yadda mutane yanzu sun daina zuwa shafukanmu domin neman labarai, sun fi zuwa shafukan sada zumunta da AI domin neman bayanai. So wannan yana kawo barazana ga aikinmu na harkar jarida, kuma yana kawo barazana ga shi kansu kuɗaɗen shiga da muke samu inda muke wallafa bayananmu a shafukan sada zumunta da kuma shafukanmu na yau da kullum.
0: Social media ya taka rawar gaske na rashin bambance ɗan duma da kabewa tsakanin ɗan jarida da content creator ko influencer, saboda arhar waya da data da ke ba wa kowa damar ɗaukar hoto, bidiyo tare da wallafa komai ba tare da la'akari da ƙa'ida ba. Amma bambancin da ke tsakanin ɗan jarida da content creator ko influencer su ne manufa, tsarin tabbatar da labari da dogon nazari kan abin da zai biyo baya. Mamman Mahmuda ɗan jarida ne daga Injamena a ƙasar Chadi.
4: Da farko, kowane irin labari ne zo gurinka, ka fara sani kai a matsayinka na ɗan jarida, kai ba content creator ba ne. Menene muhimmancin shi labarin da kansa? Kawai don ka ba da labarin shi ne muhimmanci? In ka ba da labarin me zai biyo baya? Me shi wani labarin, me alfanunsa ma tukun? Saboda shi mutumin da yake content creator, shi abin da yake bukata shi ne, wani labari zai sa, ko da kirkiraren labari ne, ko da ƙarya ne, ko da mara tushe ne.
0: Matasan Gen Z na shafi akalla awa 8 zuwa 9 akan internet a cikin wuni guda, awa 3 zuwa 5 a shafukan sada zumunta musamman TikTok. Amma domin kaucewa ɓata lokacin banza, matasa daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin tarayyar Najeriya sun dasa ɗamba na buɗe dandalin Gombe Diary da zimmar ba da labarin ci gaban yankin su da kansu, maimakon miƙa wuya ga kafafen yammacin duniya.
5: No pay to fight fake news.
6: No pay to tell our true Gombe story.
7: That's why we made Gombe Diary.
8: Past, present, future!
0: Shirin ya yi ƙoƙarin ji daga bakin waɗannan matasa akan inda tafiyar tasu ta dosa, amma haƙa ba ta cin maruwa ba. Amma duk da haka, Yahaya A. Zango matashi ne daga wannan yankin.
9: Ito, anawa ganin yana da amfani matuƙa sosai, saboda zai taimaka wurin wayarwa mutane kai, musamman wanda suke cikin ƙaramar hukumar Gombe, kuma zai ƙara taimakawa matasa wurin gano irin aikace-aikace da za a ɗan samu a ɗan ribatu, da kuma intali ita Gombin kaman community a ɗan haɗa kai a yi wasu abubuwa, ba lalle dole sai gwamnati ta yi ba. Ina da amfani sosai, kuma yana kira ga matasa, ba ma Gombin bai zama duka Adamawan ana samun irin wannan ƙungiyar taimaka matuƙa sosai.
7: That's why we made Gombe Diary.
8: Past, present, future!
0: Za mu kai daga harkokin siyasa da jajircewa akan tubalin da aka gina Gombe Diary, su ne ginshiƙan cimma nasarar shafin da ma ɗorewarta a nan gaba. saboda lokaci nan ne shirin zai ja linzamin sa arsuwani lokaci idan mai duka ya kai mu amma a tuna fasahar AI baya kwace aikin kowa sai dai girkiro da sabbin dama amma ga wanda ya shirya kazalika a sani wayoyin mu na hannu sun wuce na'ura kawai sinin takobi ne mai baki biyu Ibrahim Hassan nake cewa wani zabi za ku yi na amfani da wayoyinku nishadi ko tsanin gina rayuwarku
10: a gaida Abdulrahim Hassan da wannan shiri da fatan ya kaitar ku sosai yanzu kuma sai shirin mu na jika karo
11: DW jika karo
12: ilimin fasahar zamani
13: Mai sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na jika karo a cikin wani sabon wasa na ƴan zamanin computer mai suna Rabiu ya saki layi wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na 6 na wasan namu a kashin da ya gabata akwai abubuwa da muka ci karo da su na tashin hankali a garin Tunkuza yayin da ƴan tawaye suka kai hari fadar gwamnati wanda da alama suna nufin kawar da shugaba Yunusa ne a wani yanayi na nuna karfin ikon gwamnati sojoji sun murkushe ƴan tawayen ko yaya suke ciki yanzu ku biyo mu cikin wannan kashi na 6 mai taken kulla kulla don jin yadda za ta kasance
14: yara sun fara komawa makaranta bayan hargitsi da marikita da kitar garin yan ajin su Zainab har yanzu ba su dawo gaba ɗaya ba amma kuma galibin su sun zo
15: yau fa da ƙarfi na don nuna makarantar nan ba ga miki sosai da
16: to ina kwanan ku yan aji
17: ina kwanan malama
16: nayi murna da ganin mafi yawa daga cikin ku sun dawo bayan tashin hankalin da ya faru a fadar gwamnati kwana biyu da suka wuce kun tsorata ne to shikenan ai an yi sa'a gwamnati ta san waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin daktar mai nasara ɗan tawayen sa ba za su sha ba za a kama su duk da haka ba wani abu da zai sa ku ji tsoro ku fada wa duk wanda bai zo makaranta ba komai ya wuce kun ji
17: to malama
15: Zainab Malama Zainab
16: na'am Haladi menene
15: amma fa Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin jiwon mulkin nan fa
16: kwarai kuwa ya musanta zaka yarda ka amsa laifi idan ka aikata laifin cin amanar kasa laifin da hukuncin kisa ne
15: a'a bazan yarda ba amma na yarda da Dr. Mai Nasara bana jin ya aikata hakan
16: ku saurara ku zazzauna hujjar da ake da ita kan Dr. Mai Nasara hujja ce mai karfi kun ga faifan bidiyon da ya tayawo a kafar sada zumunta yana nuna shi yayin da yake duba sojoji ƴan tawaye
15: amma ai an gano bidiyon na bogi ne
16: so haka ne
17: sai aikata ba
15: eh haka ne Malama Zainab bace ganshi bane a yanar gizo
16: a'a ban samu damar gani ba yau eh to watakila kuna da gaskiya asha Allah dai ya sa ba yada labaran ƙarya nake ba to ya isa zan bincika sai na sake tattaunawa da ku ko
17: to malama
16: to game da yada labaran ƙarya yau zamu canza salon karatun namu dan mu koyi hadarin da ke tattare da yada labaran kanzan kurege da labaran ƙarya
15: to akwai bambanci ne
16: to menene bambanci tsakanin labaran kanzan kurege da labaran ƙarya akwai wanda ya sani
15: bambanci ina gana akwai bambanci ni ba wani bambanci
16: ku yi a hankali mana
17: malama ni
16: yauwa Amina muna sauraron ki
17: labaran kanzan kurege sune abin da ba daidai bane ko labaran yaudara
15: ya aka ta sani to ita
16: da kyau Amina to labaran ƙarya fa akwai wanda ya sani
17: ni malama
16: a'a ban da ke Amina ba wani
17: malama ni
16: shikenan Amina to faɗa mana tunda alama ya nuna ba wanda ya sani
17: labaran ƙarya sune labaran da ba daidai bane ko na yaudara ne waɗanda ake yin su da gangan yayin da su kuma labaran kanzan kurege ba da gangan ake yin su ba.
16: Ya kyau wannan an san daidai yake, haka abin yake.
15: Shine ba tunanin ma ya akai ta sani.
16: So ku saurara mu ci gaba ku dan tsaya. Amma akwai wani nau'i na labarin da ake kira da farfaganda. Akwai wanda ya san farfaganda? Na'am. Ba kowa? To shikenan tunda ba kowa ku saurara ku ji. Farfaganda bayani ne amma ya karkata ga san zuciya wanda ake yada shi dan a jara ayin al'umma.
15: To shi haka dai abin yake da to ayo gashi dai kun sani
16: ai. Yawa ya isa. Yanzu muhimmin darasin da zamu koya daga dukkan wannan shine ko labaran ƙarya ne ko farfaganda ce ko kuma labaran ƙanzan kurege ne akwai hukunci ga mai yada shi musamman idan abin ya shafi nuna rayuwar wani ta batacciyar hanya.
15: To kaga kun fa gare ku daina ke ma kina aikatawa
14: Dr. Mai Nasara ya gargadi gaje sosai akan cewa dole ne ta zo ita kadai kuma ta tabbatar da cewa ba wanda ke bi da ita. Sun yanke shawarar na dar hira don mai da martani akan zargin da aka yi na cewa shine ya jagoranci yunkuri na juyin mulkin.
18: Wane ne?
19: Ni ce Gaje Sani.
18: To shigo maza, ana biye da ke ne?
19: A'a, ba na ji. Na kula sosai kamar yadda muka tsara.
18: Kai. Ki hakuri da wannan rudanin da muka samu kanmu a ciki gaje. Amma kamar yadda kika sani ne, yanzu nema na ake ruwa a jallo.
19: Ba komai Dr. Mai Nasara, na fahimce ka. Ko ni ce ni ma haka zan yi.
18: To ya za a yi yanzu mu fara? Kin san ba ni da lokaci. Bai kamata na tsaya a waje guda ba. Dole ne na yi ta yawo don gujewa waɗannan kamun ƴan barandan Yunusan.
19: Haka ne na gane. Bari na shirya. Kuma na gode da ka bani wannan damar Dr. Mai Nasara.
18: Ba komai, ba komai.
19: Ina ganin ka dan matso daga nan. Kusa da tagan nan zai fi haske.
18: To, daga nan haka?
19: Eh, dan karkata ta hagu.
18: Ya, yeah, haka?
19: Eh, yauwa, eh haka, yayi. Bari mu fara.
18: To shikenan.
19: Mun shirya?
18: Mun shirya.
19: Doctor, barka da dare.
18: Barka da dare.
19: Doctor Mai Nasara, bari mu je kai tsaye zuwa gabatin hirar tamu. Ana zargin cewa kai ne ka jagoranci yunkurin juyin mulkin da aka yi kwanan nan. Kuma kana kokarin kashe shugaba Yunusa. Me zaka ce game da wannan zargin?
18: Wannan duk karerai ne. Farfaganda ce da shi kansa wannan dan mulkin Daniyar, shugaba Yunusa da kuma dan koransa ministan harkokin gida, wato Mati Zanzaro suke yadawa.
19: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa cewa baka da laifi, me zai hana ka miƙa wuya ga hukuma?
18: Gaje kenan. A tunkuza fa kike da zama. Kin san an ba wa jami'an tsaro umarnin su kashe ni da zarar sun ganni. Ba su da wata niyya ta kama ni ko su gurfanar da ni a gaban kotu. Suna gani na kashe ni za su yi, me zai sa in miƙa wuya?
19: Wannan zargi ne mai nauyi fa. Kana da hujja akan hakan?
18: Shugaban ƙasan da kansa ya zarge ni da tayar da hankali kuma ya faɗa a bainar jama'a cewa ana kama ni, kashe ni ya kamata a yi.
19: To, me za ka faɗa wa mutanen da suke sauraron ka a yanzu?
18: To, a koyaushe ni ɗan ƙasa ne mai bin doka kuma ina da dama na tsaya takarar kowane mukami na shugabanci a Tunkuza wanda ake samu ta hanyar zaɓe na demokradiyya. Ban taɓa shigar da kaina cikin wani abu na laifi ba, kuma ba zan taɓa yin hakan ba. Kada ku bari wasu masu mulkin danniya, 'yan cin hanci da rashawa su janye hankalinku don kawai suna so su ci gaba da zaluntarku. Ko da sun kashe ni, adalci zai yi nasara, gaskiya kuma za ta yi halinta.
14: Kashi gari, Rabiu na zaune a ofishinsa a ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. Yana kallon kwamfutar da gwamnati ta bashi. Minista Mati yana tsaye a bayansa. Suna kallon faifan bidiyon da gaje take hira da Dr. Mai Nasara. Mati ya fusata kwarai yayin da Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi.
20: Wannan dan banzan lalle ba sakare bane kamar yadda muka dauka. Kuma wannan wace yarinya ce take hira da shi? Ka santa kuwa?
21: Ban santa ba.
1: ban gane ko wace ce ba.
20: Na ganta a fadar gwamnati lokacin da shugaba ya sanar da takarata. Da alama tana yi wa mai nasara aiki ne.
1: Ba zan iya sani ba, ranka ya dade.
20: To shikenan, ina ne nan? Ka gane wancan gidan dake bayan bidiyon? Duba, zaka iya ganin sa ta taga?
1: A'a, wurin yayi duhu da yawa. Yayi kama da lokacin gari yana duhu. Sa iya zama a ko ina ne ma. Ginin ba wani abu bane na musamman. Ba za mu iya ganin wani sashe na titin ba. Da hakan zai iya taimaka mana mu gane wajen.
20: Ha. Ya iya zama yana nan a labi kusa da mu ma. Amma ba za mu iya sani ba.
1: Ranka ya bana jin yana cikin gari fa.
20: Baka ji. To me zai hana?
1: Bari na sake duba faifan bidiyon. Saurari wannan. Saurara. Daga bayan fagen ka ji sautin horn din jirgin kasa?
21: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa.
1: Wa, ka ji ko?
20: Kware ko naji yanzu.
1: To ta ina ne jiragen kasa suke bi su ratsa cikin gari?
20: Yawa, ta ƙarshen gari daga gabas. Da kyau. Za mu kama shi. Ina zuwa, zan yi waya.
1: To.
20: Ban san yadda za ka yi ba. Amma ka san duk yadda za ka yi, ka nuna cewa wannan bidiyon na boge ne. Kada ka bari ya yi ta yawo.
1: Na san abin da zan yi. Zan ƙirƙiro wasu injinan bots da za su canza akalar hirar.
20: Me kenan? Kamar ya injinan bots?
1: BOTS, wato injinan internet da suke yin hira da mutane.
20: To ta yaya za su canza akalar hirar?
1: Za a samu kamar su 100 suna ɓata mai nasara. Suna kuma yabanka da shugaba Yunusa a maimakon shi mai nasara. Za a samu tarin tsokaci daga shafukan bogi.
20: Yayi kyau.
13: Da wannan muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin ko gaje ta isa gida lafiya? Yaya kuma kullakullan Yunusa akan Dr. Mai Nasara? Ku biyo mu don jin waɗannan amsoshin a shirinmu na gaba. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bond nake muku fatan alheri ko huta lafiya.
10: To a gaida Zainab Muhammad Abubakar tare da tawagarta. Yanzu kuma sai shirinmu na wasiƙun masu sauraro.
13: DW wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A yau kuna tare da Rijana Munir Yahaya.

wasiƙun masu sauraro ake saurara daga nan sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa da ta fito daga Najami Abdullahi Falgore daga Zaria jihar Kaduna. Yace gaskiya hukumar zaben Najeriya ya kamata ta nuna mana inda zamu yi katin zabe a Zaria. Mun je ofishin su wai ba sa aiki. Yanzu zagayawa suke ward wai ba sa aiki a office. To yanzu ta zamu san sun zo ward din mu. Sai kuma wasiƙar Honorable Bala Abdu Mai Tsidau yace damuwar mu bai wuce cutar da gwamnatin shugaba Tinubu ta bari dillalan fetur suke yi na sayar da lita akan naira 1,450 ba da kin aiwatar da hukuncin kisa kan bata gari da kuma kin ba jami'an tsaro ingantattun makamai. Sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga Haddabi Mai Kwamfuta daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace assalamu alaikum DW Hausa, a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in mika sakon kira na musamman ga gwamnonin kasar mu Najeriya akan wannan matakin kirkiro da ƴan sandar jihohi. Ya kamata a baiwa ƴan sanda kawai dama su yi aiki, ba ma buƙatar mayar da su tamkar raƙumi da akala. Da fatar Allah ya sa su yi amfani da wannan shawarwari da muka ba su. Sai wasiƙar Zakariya Usajo Barade yace ina yabo da jinjina ga hukumomin ƙasa ta Jamhuriyar Niger, musamman jami'an tsaron babban birnin Yamai, yadda suke tatsar bayanai ga 'yan ta'adda da aka kama. Hakan ya taimaka sosai wajen gano wani gida da ke yankin kusa da filin jirgi wanda ke zaman mabuyar 'yan ta'adda da wata sabuwar motar taxi da kuma tarin makamai. Daga ƙarshe ina kira ga al'umomi su ci gaba da bada goyon baya ga hukumomi domin ganin an daƙile ta'addanci. Sai wasiƙar da ya fito daga abokar Yahaya Lakwaja yace muna turda Allah wadai kan kisan ganganci da wasu ɓata gari suka yi wa malamar makaranta Ummul Khairi a Maraban Jos da ke jihar Kaduna. Da fatan gwamnatin jihar Kaduna za ta hukunta waɗanda aka same su da aikata wannan kisan ganganci don ya zama izina ga masu ɗaukar doka a hannu ba tare da gudanar da bincike ba.

0: Shekaru 19 shine gwarzon tseren motocin Formula 1 na farko a rukunin matasa da ya kafa tarihi.
1: To a gaida Musa Ahmad Tijani da wannan labarin wasanni da ya hada mana. Da haka kuma muka kawo ƙarshen irin rahoton da muke dauke da su a halin yanzu. Lokaci yayi da zamu soma gabatar da shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya, farawa da shirin darasin rayuwa.
2: DW darasin rayuwa. Kama daga mutuwa a fagen daga ko kuma cin karo da matsalar tsaro da ta'addabi al'umman Najeriya ta fadawa hannun yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Wannan za iya cewa ita ce sabuwar matsalar ta kunno wa tsaffin jami'an tsaron da suka kwashe shekara da shekaru suna yi wa ƙasa hidima. Shin wace gudunmuwa ire-iren waɗannan tsaffin jami'an tsaron da suka yi ritaya ke samu yayin da suka ci karo da wannan iftila'i ko ma iyalansu bayan mutuwarsu? Kuma waɗanne darussa za a iya cewa sun koya? Masu iya magana suka ce wai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma nike farin cikin jagorantar shirin. Madalla kai tsaye zamu tattauna da Manjo Yahaya Shinku mai ritaya wanda ya kwashe shekaru yana aikin soji a Najeriya. Manjo Yahaya satar mutane domin neman kuɗin fansa za iya cewa yanzu ta sauya salo inda aka ga yadda tsaffin sojoji ke shiga komar waɗannan bata garin. Me zaka iya cewa?
3: Ba za a iya cewa ya zo da mamaki ba, inda ana magana ne na rashin tsaron da ya shafi kaman yaƙi na ƙasa da ƙasa. Amma abin mamakin anan shine a ce al'amari ne na cikin gida, yaƙin sunkuru ne kuma dama, wanda yake dama yaƙin sunkuru ya fi wahala akan yaƙi na ƙasa da ƙasa, saboda su ƴan da kake fama da su ƴan ta'addan nan, musamman a wasu yankunan ba wai suna sa uniform bane balle ka gane su daga nesa, ko kuma ga inda suka yi tunga kun san nan ne kawai za ku je ku same su ba. A'a, za su ma shigo cikin ku su nemi bayanansu su fito, ba ku sani ba. Kuna ma tsare ko kuna kan hanya kuna gudanar da aiki, wasunsu su fiyo cikin fararen kaya su wuce su je inda za su je su yi bannan su ba tare da kun gane su ne ba. To shi yasa ba zai zo da mamaki ba a ce an samu irin wannan rasa rayuka da jami'an tsaro suke ciki. Kuma duba da cewa a yanayi na irin yanda zamani ya canza, waɗannan masu ta'addancin suna amfani da na'urori na zamani da makamai na zamanin da su jami'an tsaronmu ba wai sun rasa irin wannan makaman ba ne, amma ya kasance kamar ba sa amfani da su.
2: Manjo, wani zai so ya san cewa shin ko akwai wani tanadi da gwamnati ke yi wa iyalan sojan da ya rasa ransa a yayin aiki?
3: Kwarai kuwa akwai tanadi da aka yi wa iyalan duk wani jami'in tsaro, musamman na soja wanda ya rasa ransa wurin bautan ƙasa, kuma ba ma wanda ya rasa ransa kadai ba ma, hatta wanda ya kasance ya samu rauni, raunin kuma kashi-kashi ne. Akwai wanda zai iya cewa sakamakon wannan raunin ba zai iya ci gaba da aikin soja ba, ya rasa hannunsa, ya rasa ƙafarsa, ko ya rasa idonsa a yayin aiki. To abin da ake biyan sa na wanda ya ritaya kamar wanda ya cika shekara 35 yana aiki ne, ko da ko ya fara aikin nan da shekara ɗaya ne sai wannan al'amari ya same shi sakamakon aikin soja. To abinda doka ta tanada shine cewa in likitoci sun tabbatar da wannan nakasa tashi, to za a rika biyan sa pension ne a matsayin kamar wanda ya cika ayyukan shekara 35 yana yau kasa fuduma.
2: To madalla, Manjo Yahaya Shinku, kafin mu dora bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu daga Katsinan Diko Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana.
4: Masana harkokin tsaro sun ce duk da mahimmancin sadaukarwa da kishin ƙasa, akwai buƙatar jami'an tsaron su ci gaba da koyon darasin da za su taimaka musu wajen kare kansu yayin gudanar da aiki. Haka kuma ya kamata waɗanda ke aiki yanzu, musamman shugabanni, su ƙara kyautata tsarin aikin, musamman ma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu fagen daga, saboda irin yadda suke tagayyara. Kamar yadda Dr. Abubakar Abdulkadir, tsohon sojan Najeriya kuma malami a Jami'ar Umaru Musa Yar'Adua ke cewa,
5: darussan da su waɗanda suke cikin aiki yanzu za su koya daga abubuwan da ke faruwa, musamman ga iyalin ƴan uwansu da aka kashe a gabansu, tunda dama yanzu ke da wuƙa da nama, shine lallai su yi ƙoƙarin haɓɓaka wannan welfare ɗin, saboda bukatu da suke ta ƙara ƙaruwa da kuma irin wahalhalu da muke gani da dama daga cikin iyalan waɗanda aka kashe ɗin nan suke ciki.
4: Sai dai duk da haka akwai buƙatar dakarun ƙasar su koyi wasu darussa da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron da Najeriya ke fuskanta, wanda zai koyar da al'ummar ƙasar darasin tunawa da irin sadaukarwar da suka yi da kuma jarumta, a cewar Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a Najeriya.
6: Darussa da yawa ya kamata jami'an tsaro wanda suke aiki su koya. Darasi na farko shine, tunda ku ne kuke kan aikin, to ya kamata ku shirya manufofin da za su kawo ƙarshen ƴan ta'adda da kuma gyara al'amuran tsaro da kuma nisantar ɗabi'an nan ta sace-sace waɗanda ake zargi da tuhuma da cewar cin hanci da karɓar rashawa da ya katutu shine ya hana kaiwa ga gaci ga magance matsalar tsaro. Darasi na biyu shine, kishi da ƙaunar ƙasa fiye da son kai. Ku tsaya tsayin daka ku gaya wa shugabannin siyasa gaskiya, domin ya zama an ajiye a cikin rekod rahoto na aiki cewar sanda kake aiki ka dora ka faɗi abin da ya kamata a yi, ba ka tsaya fadanci da bambadanci.
4: Kishin ƙasa kusan shine babban darasin da ya kamata a kowane jami'in tsaron Najeriya ya koya da ma 'yan ƙasa, saboda babu wani al'amari da zai gudana sai da ƙasar, kamar yadda Dr. Abdulkadir ya ƙarin bayani.
5: Abubuwan da ke shafan su kansu yanzu da masu aiki a cikinsu shine, lallai ya kamata su gane suna da babban alhaki a kansu, kuma su sani cewa duk wata tutiya da kuma wata takama da mutum zai yi sai yana da ƙasa ne zai iya yin wannan. Duk lokacin da aka ce maka baka da ƙasa, to babu abin da za ka iya yi. Yadda kake ganin mutane kai ma za ka faɗa cikin sauran gamagarin mutane ka rasa ƙasar.
4: Wasu daga cikin iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu sun bayyana cewar duk da irin darasin da suka koya na jin zafin rasa masoyansu, suna alfahari da gudunmuwar da suka bayar wajen kare ƙasa. Sun buƙaci gwamnatin Najeriya da ma hukumomin tsaro da su ƙara tallafa ma iyalan jami'an da suka mutu ko suka samu raunuka a fagen daga. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To Manjo, idan na dawo gare ka, akwai zargin da ake yi wa jami'an tsaro na sayar da makamai ga 'yan ta'addan nan. Ya kake kallon batun kishin ƙasa da ma yadda matsalar ke komawa a kansu?
3: To maganar sayar da makamai ga 'yan ta'adda wannan al'amari ne, zamu ce dama a kowane fannin aiki ba za ka rasa wanda suke da gurɓataccen zuciya ko baƙin hali ba. Saboda haka akwai tsiraru daga cikin wanda suke irin haka, amma a ce a ɗibi makamai da yawansu a sayarwa 'yan ta'adda, wannan ina tsammani dai labari ne kawai ake yayatawa. Sai dai in kuma daga ɓangaren 'yan sanda ne, da kamar yadda muka ji rahotanni na cewa an samu rahoto cewa a ma'ajiyar makaman rundunar 'yan sandan Najeriya an samu ɓacewar makamai bila adadin, to wannan wani abu ne na daban. Amma a ce mai kishin ƙasa soja ya ɗibi makamai ya saida 'yan ta'adda, wannan gaskiya bai cika yawa a cikin jami'an tsaronmu ba.
2: Wani darasa ne ya kamata jami'an tsaron da ke aiki yanzu da ko da kuka yi ritaya ku koya a game da wannan matsala ta tsaro da ke neman ta gagara kundila?
3: To wannan maganar darasin da ya kamata wanda suke cikin aikin nasu koya shine, a yayin gudanar da aikin su tunda dai ya kasance daga baya ana samun barazanar tsaro har a biyo mutum har gida da iyalinsa a ce an halaka shi ko an tafi da shi an garkuwa da shi ana neman kuɗin fansa. To lallai bisa wannan dalilin ya kamata jami'an tsaron mu duk inda suka samu kansu wurin tabbatar da tsaro irin wannan su yi aikin su bilhaki da gaskiya, su magance wannan al'amari ta yadda abin ba zai zo ya bibiya a gare su ba bayan sun bar aiki. Kuma bayan su ma ya kamata ita kanta hukuma ta ɗau mataki sosai, domin a ce bayan mutum ya yi ritaya za a biyo shi a hana shi zaman lafiya da shi da iyalinsa, to wannan yana kashe gwiwa ga waɗanda suke cikin aikin. Za su rika tunanin in a haka za a ci gaba to su fa ba za su iya tsaya su yi aikin ne yadda ya kamata ba.
2: To Madalla, Manjo Yahaya Shinku kenan mai ritaya a tarayyar Najeriya, kuma yanzu za mu je ga filin labari na. Labari na.
7: Sunana Navy Captain Umar Abubakar Bako retired. Ni ne shugaban kungiyar vigilante na ƙasa baki ɗaya. Darasi babu wani darasi da mutum zai ce ya koya. Kowa akwai lokacin shi. In lokacin ka yi ba abin da za ka yi. Wannan mun tabbatar da hakan. Saboda irin riskin da mutum ya faɗa a kai kuma Allah ya tada shi, ba saboda ƙwarewanka ba ne ko saboda wani darasi da ka koya. To saboda haka nan kada mutum ya ji tsoro. Matsoraci yakan mutu many times kafin lokacin shi. Amma mutum ya tabbatar da cewa idan lokacin shi ya yi ba abin da wani zai yi. Duk abin da ka sani cewa zai amfani jama'anka, ka tsaya a kan shi, ka tsaya mu gaskiya. To in mutum ya tafi sai ya tafi ba tare da regretin ba.
2: To masu sauraro, gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, a madadin wakilinmu da ke Katsina Dikko Yusuf Ibrahim Jargaba, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.

0: A yankin kudu da hamadar Sahara akwai akalla sabbin alƙalma na kamuwa da wannan cuta waɗanda suka zayyana mutane 1,500 a kowace shekara. Duk da cewar ana iya raukar da wannan ciwo na daji na yara a kusan kashi 100% na lokuta a ƙasashen da suka ci gaba. Amma adadin waɗanda za su iya tsira a ƙasashen da ba su ci gaba ba zai wuce kashi 30 ba cikin 100 saboda rashin gano cutar da wuri. Dr. Shafiu Abubakar likitan ido ne da ke a tarayyar Najeriya ya kuma yi ƙarin haske akan ciwon kansa na ido.
1: Ciwon daji na ido kamar yadda Hausawa suke kiran shi yana faruwa ne akan wasu abubuwa wanda har yanzu ba a san da Turawa suna kiran shi etiology. Bincike bai fito da sahihin abin da yake jawo shi ba. Yawa shi ne ake kira yana faruwa ne da wasu abubuwa da ake kira underlying health conditions wanda ba za ka iya pointing ba wannan shi ne sahihin abin da ya jawo haka. Wani za ka gani kawai za ka ga ijin shi ya yi ja da an je an auna sai a ga aya akwai cancer. So haka abin yake for now babu bincike da ya nuna sahihi amma wani lokaci wasu mutane suna samun wannan challenge din a maimakon wasu abubuwa da suka yi amfani da shi kamar wani magani maybe ido na ciwo wani magani da aka zuba a idan.
0: Lamarin galibi yana shafar kananan yara ne yan kasar shekaru 5 a cewar wani rahoto na WHO. A Afirka akan samu mutum 1 cikin 15,000 zuwa 18,000 da ke kamuwa da ciwon na kansa na ido. Dr. Shafiu ya ce rashin idan babbar matsala ce ga kiwon lafiya.
1: Mutum shi ne ido. Shi ido wani abu ne wanda yana da mahimmanci wa mutum. In za ka san mahimmancin idonka shi ne ka rufe ido a wurin da ka tsaya. Ka ce za ka yi tafiya na minti 10 ka gani. A nan za ka gane mai mahimmancin ido. Ka rufe da gaske fa ba wai kana ka dan rufe kaɗan. Nan za ka gane menene mahimmancin ido. Saboda babban hatsarin shi ne ai ba za ka gani ba. Kuma ba za ka san menene a gabanka ba. Ba za ka san menene a bayanka ba. To shi ne babban hatsarin. Sannan environmental factor matsaloli da yake shafan muhalli da kuma wuraren da mutane suke aiki yana cikin abubuwan da suma suna jawo barazana a wannan saboda yanda na ma magana yanzu in ka je industrial layouts kaman a wuraren da akwai ma'aikata da ake safara wasu abubuwan kaman irin ƙasa haka masu fasa duwatsun nan za ka ga ƙurana tashi mai ƙarfin tsiya. So wasu cikin wannan ƙuran da yake tashi na cikin wannan duwatsun wasu suna containing ɗin wasu irin minerals wanda bai kamata a ce ya shiga ido ba. Sinadarai yes. Wasu sinadarai wanda bai kamata a ce ya shiga ido ba. Akwai hatsari. Ai shi ne yasa kowane lokaci muna jawo hankulan waɗanda ake kiransu ma'aikatan kiwon lafiya na muhalli waɗanda suke yawo daga ma'aikata zuwa ma'aikata su dinga wayar da kan ma'aikata waɗanda suke irin wannan ayyukan. Akwai wani abu da ake sa a ido wanda ake kiran shi eye gloves wanda zaka gan shi kaman tabaru ne wanda industrially zaka ga suna sa shi suna ana ba mutane kaman a public health yanzu zaka ga so da yawa idan aka je inspection aka je bincike zaka ga ana yawan fito da shi ana nuna mutane da suke irin wannan ayyukan ga abubuwan da ya kamata ku ce ku sa ko kuma bari mu baka wani misali na mutane masu yin welda a can lokacin da muke yara ba na yanzu ba fa na yanzu kowane tabaro zaka ga sun sa wani ma ba zai sa ba sai dai ka ga ya rike shi a hannu haka yana welda. Lokacin da muke yara zaka ga kafin mutum ya fara welda zaka ga ya dauki wani katon tabaro wanda zai rufe mai idan shi zaka ga ya sa shi kafin ya fara welda. To irin duka wa'annan suna taimako suna rage wannan hatsarin wannan kuma suna kare ido ga kamuwa da irin wannan cuta.
0: Akwai dai cututtuka da dama da ka harbi ido wanda daga basani yakan iya zama kansa idan har ba a tanadi matakai ba. Dr. Shehu Makarfi, shugaban asibitin musulmi na Tudun Wada da ke a Kaduna, Najeriya, ya yi mana dalla-dalla akan wannan ciwo na ido da ke zama kansa.
2: Shi ciwon ido akwai ainihin hanyoyi da ake daukan ciwon ido. Ciwon ido dai a baki ɗayansa yakan samu na farko tun ma lokacin haihuwa akan samu ciwon ido. Yayin da mahaifiya take da wani dauke da wani ciwo musamman ciwon da ke shafan hanyar mafitsara da mahaifa, to wannan ciwo yana iya shafan idan yaro lokacin da ya zo aka zo haife shi. Domin wannan ruwa na ciwo ke dauke da ƙwayan cuta, to zai iya shafan wannan ido yayin da yaro yake fitowa. Wannan shi kansa ga cewa yaro da zaran an kwana uku bayan haihuwa sai ga ya rufe idan shi bai bude ba, kuma lokacin za a bude idan sai a ga cewa ya kankame yana yin ainihin kwantsa. To wannan da zaran an gano ma ido na kwantsa, to an san babu makawa ita wannan mahaifiyar ba shakka tana dauke da cuta wannan yake daga mahaifinta zuwa ainihin a farjinta. To kaga ciwon ido ya dauka shi ta wannan hanya kenan lokacin haihuwa. Na kwa ciwon ido wanda ake daukan sa shi kuma ta yanayi mafi yawancin lokuta daga iska wata ake samun sa. Iska takan kwashi cuta kala-kala wanda suke shiga ido kuma su kawo haifar da wannan cuta ta ciwon ido din nan. Zan iya tunawa a wasu shekura, a wasu shekaru baya, an taɓa wani ciwon ido ake ce mai wanshi Apollo 11. Wannan Apollo musan sanadiyar sanadare ne waɗanda suke dauke da wata na'ura a wancan lokaci wacce aka ce an America ta jefa, kumbo da ake jefawa din nan aka samu matsala wanda yake watsu, to kuma ya zawo ana samun ciwo da kan wannan. So yanayin rayuwa, yanayi yakan kawo ciwon ido musamman gurbatacce iska wacce ta wada kura, ta wada kwancuka da sauransu.
0: Ciwon na kansa dai na ido kan ci wurare daban-daban ko yakan tafiya a jikin ɗan adam idan ba a yi saurin magance shi ba.
2: Baki ɗaya in ya fara daga gefen ido zai iya shigo har cikin ainihin yanda inda glashin yake. Don ciwo an tsara shi yadda akwai window, akwai wuraren da abin da ka gani sai ya bi ta wannan hanya ya shiga ya koma can wata jijiya wacce take ɗaukar sakon zuwa kwakwalwa ɓangaren gani, sannan a dawo da sako ka gani. To da zaran ya zo ya fara rufe wannan kofa, to kaga za a fara ta samun matsaloli kenan. To da zaran ko an samu an rufe wannan window baki, to kaga ba za a gani ba baki ɗaya. To kuma ɗaya hadarin shi ne bayan ciwon da zai sa kuma zai iya shafa ɗaya idan. To kuma akwai hanyoyin jini za su iya farfashewa, ka gaido ba maimakon yana zubar da hawaye sai ga yana zubar da ainihin ruwa irin na ciwo, da ƙarshe zo ma yana zubar da jini. To kaga irin wannan kaga akwai haɗari ƙwarai da gaske, domin bayan rashin gani da za a yi akwai rashin sukuni, ga rashin gani, sannan kuma ga matsaloli wanda a ciwon zai ci gaba da adaba yana shiga wannan ba idon kaɗai ba zai iya shiga kuma cikin wasu daga cikin makwabta na ido din. To kaga abu ya ci gaba wanda ke kuma ya dinga ci gaba kenan, kuma zai iya ma fita daga nan din ya fita ya je kuma ya kama wani bangare na cikin dan adam, zan zai ibin hanyar jini ya je kuma ya makale a wani wurin kuma ya kara kuma sababar da kuma wata kansa din na wani bangare na ido din.
0: Masu sauraro a madadin dukkanin sauran abokan aiki, musamman wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
3: To ina nan dai kuma yanzu haka ina tare da Abdulrahim Hassan wanda ya tattaro wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraron kuka aiko mana a shafukan sada zumunta. Abdulrahim, barka da zuwa, me ake tafarci kuma?
4: Yauwa, to barka da fafatawa, sun fayi tsokaci sosai-sosai.
3: To.
4: Bari mu fara da Umar Jibrin Misau, watakila jihar Bauchi kenan, da ke cewa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sarwa. To tsokaci a kan hotonka na gabatarwa.
3: To.
4: Yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi. Sai Abubakar Kawo Girgir daga Yobe ya ce tsananin zafi da Turai ke fuskanta yana addu'ar Allah ya kawo sauki sannan a yawaita shan ruwa shi ma ya zama likita kenan. Muhammad Sani Hamisu yace yanzu ba dama kana dan Najeriya kai shuka game da ko kuma kai suka game da matsalar tsaro da takicinyewa yana magana ne akan dambarwar da aka tauka a jihar Kebbi saboda wani dan takara da yake zargin an soke yankura tana takara saboda ya cicciki batun tsaro. To Ibrahim Ado daga hawan dawaki a jamhuriyar Niger a can Maradi yace baje koli na kayayyakin da marayu suka kera a jamhuriyar Niger abin ci gaba ne kware da gaske. Yakuba mai aski Badaraka daga jihar da magaraman Niger din shi ma yace lallai kam al'amarin wannan yanayi na zafi da nahiyar Turai ke fuskanta sai dai addu'a. Abdullahi Zakir ko zakin soyayya daga shima da magaram yace dukkan rahotannin sun dauki hankalinsa matansa dai shine Allah ya kawo sauki inda ake cikin matsala. Musa Muhammad da Masar yace wannan zargi da wani dan siyasa ya jihar Kebbi na rasa tikitin tsayawa takara bai zo da mamaki ba domin kuwa idan zaka dinga fadar gaskiya a Najeriya fa kai ne abun farauta. Fatan mu dai kullum Allah ya kawo zaman lafiya. Kaji shima dai yace wani abu
5: karema Allah kawo zaman lafiya shi ake so.
4: To Salisu Van Dam shi ma a can da magaram a Niger yace yana jinjinawa kananan yara yan Niger da suka yi kire-kire yana kuma jinjinawa hukumomi da suka ba su damar baje baiwar da Allah ya yi musu. Sadi mai komputa mai yama daga Kebbi a Nigeria yace yana fatan Allah ya nuna wa kasashen Turai wucewar wannan tsananin zafi da ake fuskanta. Mado Bojima Kalala Buwa idan na kira sunan shi daidai daga can Defy ce Allah ya sa a samu saukin dukkanin matsalolin da ake fuskanta.
5: Kaga ko wannan gidan marayu ba na gwamnati bane ina ga wata mata ta bude shi. Kuma ta tattara marayu daga kasashen yankin Sahel din da ake fama da matsalar tsaro.
4: Ba ma Niger kadai ba.
5: Eh kwarai ma. To ya kamata a ce tana samun tallafi daga hukumomi ganin irin girma abin.
4: Gaskiya ne kuma ya kamata ta zama madubi ga sauran masu dama. Dauda dan mayaki a can Maradi yace ko shakka babu baje kolin kayan kananan yaran suka kyara abu ne mai kyau kuma da zai karfafa musu gwiwa ya rage musu kewar maraici.
5: To Abdurrahim ina ga za mu taka maka barki annan saboda Abdullahi Tanko Bala ya sake dawowa dan karanto mana kashi na biyu na labaran duniya. Sai a ji a tashin ruwa saboda zafin nan na yamma kuma.
6: DW labaran duniya.
7: Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi Iran da kai hari kan wato kai harin jirgi mara matuki akan wani jirgin da kun kaya a mashigin ruwan Hormuz inda ya bayyana harin a matsayin wawanci da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma da Amurka. Bayanan da Trump ya wallafa a shafin sada zumunta bai bayyana jirgin ko na wace ƙasa bace ko kuma lokacin da kai harin. Wannan dai na zuwa ne a lokaci mai sarkakiya ga Amurka da Iran yayin da suke kokarin kawo ƙarshen yakin. John Bolton wanda ya taba zama mashawarci kan tsaron ƙasa a wadin farko na shugaba Donald Trump ya amsa laifinsa a kotu a yau Juma'a kan tuhumar aje bayanan sirri ba bisa ka'ida ba. Bolton na fuskantar yiwuwar daurin shekaru 5 a gidan yari. Bolton ana zarginsa da musayar bayanan sirri ga wasu mutane biyu da ba su cancanta samu bayanan ba, matarsa da kuma 'yarsa. Musulmi mabiya ɗariƙar Shi'a sun gudanar da bikin Ashura ɗaya daga cikin ranaku mafi daraja inda dubban jama'a suka dandazo a Iran da birnin Karbala a Iraki da Lebanon da kuma su sassa na duniya domin nuna wato alhini na kisan Imam Hussein jikan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarni na 7. Bikin na Ashura da ake gudanarwa a kowace shekara ana yin sa ne a duk ranar 10 ga watan Muharram na shekarar musulunci. Dabban yan Malawi Najeriyar tantance su a wani masauni sansani na Afirka ta Kudu da mamayar da su zuwa gida yanda hankula suka tashi game da karatuwar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni da gwamnatin ta ɗebarwa waɗanda ba su da cikakkun izinin zama su bar ƙasar. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan. Gare ka Abdurrahman.
3: To a gaida Abdullahi Tankobala kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin Abdullahi Tankobalan da ya karanto mana labaran duniya da kuma Abdulrahim Hassan wanda ya karanto su daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku aika mana da kuma muntaka Aihuwa wanda ya tsara shirin kamar da aka ji shi. Ni Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW. Mu kwana.
8: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.